kahirapan sa bayanihan sa Queensland sa Brisbane. At ang kasalukuyang nagaganap ring pagdiriwang sa Sydney mula naman kay Papa Dan. Yan ang ating mga tampok na talakayan kasamang ilan pang mga awitin at panayam hatid natin ngayong Sabado ng umaga, 13 ng Hunyo taong 2026. Edinel Magtibay ang inyong kasama hanggang alas 11. Pero bago ang lahat ng yan, narito muna ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, posibleng kasunduan sa pagitan ng US, Iran at Israel, malapit na umanong maisakatuparan. Mga pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan na isinasagawa sa Australia at sa Pilipinas ng ating mga kababayan, tutukan. At sa World Cup, Soccer Roos handa na para sa World Cup opener kontra Turkey.

0: Sa detalye ng mga balita, lumilitaw na mas malapit nang magkaroon ng kasunduan upang wakasan ang tensyon at sigalot sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel. Bagamat may ilan pang hindi napapagkaunawaan sa mga detalye nito. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, malapit nang mapagtibay ng lahat ng panig ang isang Memorandum of Understanding sa pamamagitan ng Islamabad. Sa isang pahayag sa social media, sinabi ni Araghchi na hindi pa pinal ang kasunduan kaya't hinihikayat niya ang mga media na umiwas muna sa haka-haka tungkol sa nilalaman nito. Aniya inilabas din sa publiko ang lahat ng detalye sa ilalabas din sa publiko ang lahat ng detalye sa tamang panahon. Dumating naman ang pahayag isang araw matapos sabihin ni US President Donald Trump na pinatigil niya ang mga karagdagang pag-atake laban sa Iran dahil may napagkasunduan na umanong ang mga panig. Gayunman, inakusahan naman ni Trump ang Tehran ng maling paglalarawan sa nilalaman ng iminungkahing kasunduan at sinabing hindi umano tumutugma ang mga impormasyong inilabas ng Iran sa mga napagkasunduang probisyon na nakasulat.
1: There's also the issue of the Strait of Hormuz, the removal of maritime restrictions, then the next round of negotiations and the subject it will include, Iran's nuclear issue, sanctions relief, an economic reconstruction and development plan to be agreed upon during subsequent negotiations, and other matters that will arise.
0: Sa Australia, inanunsyo ng mining company na Fortescue na lumagda ito sa isang bagong kasunduan kasama ang Puutu Kunti Kura, Kurama at Pinikura People o PKKP sa Western Australia. Ayon sa kumpanya, bibigyan ito ng mas malaking papel ang mga traditional owners sa pagpapasya kung paano isasagawa ang pagmimina sa kanilang lupain. Nilagdaan ng Fortescue Metals Group na pag-aari ni Andrew Twiggy Forrest ang Native Title at Co-Management Agreement kaugnay ng lugar ng Juukan Gorge. Sinabi din ni Pinikura Traditional Owner at PKKP Enterprises Chair Terry Drage na makakatulong ang kasunduan upang higit na maprotektahan ang mga sagradong pook at heritage sites. Saklaw naman ng kasunduan ang pakikipagtulungan sa bawat yugto ng pagmimina mula sa exploration hanggang sa pagsasara ng mga operasyon. Matatandaan noong 2020, winasak ng Rio Tinto ang dalawang sinaunang rock shelter sa Juukan Gorge na nagbunsod ng pambansang imbestigasyon at panawagang palakasin ang proteksyon sa mga makasaysayang lugar. Sa ibang balita, naging kauna-unahang trilyonaryo sa mundo si Elon Musk matapos sumipa sa ang halaga ng shares sa kanyang space technology company na SpaceX sa kauna-unahang public stock offering nito. Tumaas ng 24% ang presyo ng SpaceX shares matapos itong magsimulang ipagpalit sa Wall Street noong Biyernes. Bagamat patuloy pang nalulugi ang kumpanya, naniniwala ang mga mamumuhunan na magbubunga ang malaking puhunan nito sa satellite technology, orbital data centers at artificial intelligence. Balita naman mula sa Pilipinas, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na walang naitalang anumang hindi kanais-nais o malubhang insidente sa mga aktibidad na isinagawa kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong taon. Ayon pa sa PNP nitong Biyernes, naging mapayapa at maayos ang mga programa at pagtitipon na ginanap sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang paggunita ng 110th

28 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Samantala, dito naman sa Australia, iba't ibang pagdiriwang din ang isinagawa at nakatakda pa ngayong weekend bilang pagunita din ng Araw ng Kalayaan. Sa Sydney, ginanap kagabi ang Philippine National Day Ball na pinangunahan ng Philippine Community Council of New South Wales o PCC New South Wales at dinaluhan ng mga leader ng komunidad para uhing pandangal at mga Filipino-Australian mula sa iba't ibang sektor. Tampok sa programa ang mga pagtatanghal na pangkultura at ang tradisyon na Rigodon de Honor. Kasabay din ito, sinimulan din sa West HQ sa Western Sydney ang Filipino Festival na nagtatampok ng pagkaing Pilipino, musika at iba pang entertainment sa loob naman ng 3 linggo. Kabilang sa mga nagtanghal sa pagbubukas ng selebrasyon ang singer na si Marlisa Punsalan. At para naman sa ating ulat sa sports, ang Socceroos ay naghahanda na para sa kanilang laban. At sa football, sinabi ng veteranong Socceroo player na si Aziz Behich na mataas ang kumpiyansa at positibo ang samahan ng koponan habang naghahanda sila para sa unang FIFA World Cup kontra Turkey sa Vancouver ngayong linggo. Target ng Australia na higitan ang kanilang naging kampanya noong 2022 World Cup kung saan umabot sila sa round of 16 sa ikalawang pagkakataon sa kasaysayan. Samantala, hanga din ang Turkey na mapabuti ang kanilang 3rd pwesto sa pagtatapos ng noong 2002 World Cup. Dahil may dugong Turkish Behich, sinabi niyang halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman bago ang inaabangang laban. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth ay maulap at 18 degrees. May pag-ulan sa Adelaide at 19. Sa Melbourne, may pangapag-ulan din at 17. May pag-ulan sa Hobart at 18. Sa Canberra, uulanin din at 17 degrees Celsius. Sa Sydney at Newcastle, bahagyang maulap at 22 degrees Celsius. Sa Brisbane, may mga pag-ambon at 24. Sa Cairns, uulanin din at 26. Mainit sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito. Abangan naman sa ikalawang bahagi ng ating programa ang ating pangungumusta sa iba't ibang mga kaganapan mula Queensland at dito sa New South Wales. Mula kay Papa Dan at kay Celeste McIntosh. Lahat ng yan, makalipas ang ilang paalala. Ako si Edindal Magtibay para sa SBS Filipino.

0: SBS Audio.
1: I-play ang programang tugma sa iyong interes.
2: Liao Jiao Dalia,
3: Junbei
2: Hao Lema.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabd karwata hai.
7: Far from the partisan politics of
1: mga balitang isinalin sa higit anim na pung wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
0: sbs.com.au/audio.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Makakasama din natin siya ngayong umaga at live naman mula sa mga kaganapan at selebrasyon sa pagdiriwang din ng Araw ng Kalayaan mula dito sa New South Wales, nasa Granville, si Papa Dan. Papa Dan, kumusta?
2: Magandang araw at happy Independence Day or weekend sa iyo, Edinel. At ako, very festive ang ating mood dito sa Granville. Maraming salamat at nandito nga tayo ngayon para po sa selebrasyon ng pista sa Nayon 2026. At di ko alam kung naririnig nyo na sa background, ito po ay magsimula na ang parada natin dito, ang ating mga aktibidad dito po sa pista sa Nayon dito sa Granville. Isang libreng pagdiriwang bilang bahagi ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Nako, Edinel, sana nandito ka, makikita dito, makukulay na mga ayos natin dito, pagsasama-sama ng ating mga kababayan at mga kaibigan nating Australiano rin. Syempre, mula alas 10 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At tampok yan ng iba't ibang cultural presentations, may sayawan, ito na nga, ang musika. Yung pagkain, mga paborito natin pagkain at syempre, iba't iba pang mga pag-games at mga aktibidad at kita-kita na ating kultura. Ito na nga, Edinel, ewan ko, naririnig mo, no? Ito na yung ating parade palabas na ng Granville Center. Malapit lang sa train station.
1: Ay, nako. At sa kabalita ko, libre daw, Papa Dan, ang event na yan. Kaya't maaring pumunta ang lahat at buong pamilya ay pwedeng makisaya sa pagdiriwang. At ang alam ko din, Papa Dan, usually sa mga ganyang event ay dyan isinusuot ang mga traditional attire. Kumusta ba ang mga outfit of the day o OOTD ng ating mga kababayan dyan?
2: Ay, nako, hindi lang barong, hindi lang itong mga Filipiniana makikita mo, di ba? Pati itong ating mga, yung mga suotan, ating mga katutubo din sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Oo, napakaganda, napakakukulay. At talagang, alam mo, para kang nasa Pilipinas lang din ba? Parang ganun, ano? Dito po sa Granville. At talaga namang totoong pista sa Nayon ang iyong mararamdaman dito sa Granville. Ako kaya yung mga kababayan natin dyan, ang mga nakikinig po, malapit na kayo sa area dito sa Western Sydney, abay punta na po kayo at makisaya sa amin dito ngayong araw. Oh, at syempre, nako, Edel, may mga bisita rin tayo dito, di ba? Ngayong araw po ay dito kasama sa lineup ng mga pumunta dito ang ating Philippine Ambassador sa Australia, si Antonio Morales, kasama rin sina Consul General Sheila Tario at Consul General Greg Marie Marino. At lalo rin, bilang kinatawan ng Premier ng New South Wales, ang ating lokal na opisyal na si Julia Finn. Para ikatawan naman ang ating Premier ng NSW na si Chris Minns. Ayan.
1: Wow, siyempre, marami pang
2: mga bisita natin dito. Kaya yun. At siyempre, ang inaintay natin, yung mga pag-games. Meron mga pag-games.
1: Isa yan sa mga hindi nawawala kapag may mga piyesta, hindi ba? May mga palaro at iba't ibang mga papremyo at mga pakulo. Ikaw ba, ano bang mga natatandaan mo pag may mga piyesta na napupuntahan ka, Papa Dan?
2: Nako, yung pangmalakasan ng mga palosebo.
1: Yan.
2: Yan yung mga ganyan, mga kisakwa. Yan, wala na ako nakitang ganun, ano?
1: Oo nga, no? Saka parang ang hirap-hirap gawin nun, ano?
2: Oo. At siyempre yung mga palarong Pinoy, alam mo yung ano, yung sack race, yung karera.
1: Ay, paborito ko yan. Gusto ko rin yung pukpok palayok. Yung piñata version natin na medyo masakit kasi matigas yung palayok.
2: Oo, pero alam mo ngayon, 2026, dito sa pista sa Nayon, Edinel, meron din mga pa-games. Alam mo ba, marami kasi iyahan ngayon, meron po tayong dance competition. Wow. Na tinatawag na yung sikat na sikat, hawak mo ang beat.
1: Nako, no, dalas ko nga, na-LSS na nga ako dyan, lagi ko napapakinggan yan. At nakikita ko yung mga tao, sinasayaw-sayaw yan.
2: At syempre meron din, ako baka ba, medyo lumayo na nga ako, baka ako mahila dito at mapasayaw, ano? meron din dito, Pinoy Can Jump Challenge naman. Uy. Mamaya rin yan. Ito yung pinakamataas na tumalon. Syempre meron din tayo mga patimpalak mamaya, no? Pinakamahusay, yun yung binanggit natin kanina, Filipiniana at ang kanilang yung mga barong na magaganda. Parehong moderno at yung tradisyonal. At yun, talaga namang ready. Ang ating mga kababayan dito talagang naggayak sila, kumbaga, no? At nagbigis para sa pista sa Nayon 2026.
1: Ayan, nakakamiss naman ang mga pistahan. Pero ang maganda niyan, kahit malayo tayo sa Pilipinas, kahit na nandito tayo sa Australia, nararanasan pa rin natin, na-experience pa rin natin ang kulturang Pilipino at pag-celebrate ng mga ganitong klase ng okasyon. Lalong-lalo na ngayong panahon na to na ating pinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan.

0: Ayan.
1: Tama yan, ano, Edel. Siyempre, nakakatuwa na isipin, ano, at ito rin sa mga activity, ika nga, no, na pwede magkasama-sama. Ating mga kababayan dito ay parang may salo-salo pa rin. May kainan sa labas, sa loob ng ating Granville Center, no? Meron din may mga paninda ng mga lokal na mga Filipino food. So talaga mag-i-enjoy kumpleto. Pwede na dito kayo buong araw dahil hanggang 4 PM tayo dito. Libre po ang Fiesta Sanayan 2026. Kaya tara na.
0: Ayan. Maraming salamat, Papa Dan. Babalikan kita mamaya. Baka meron kang mga mahihilang kababayan natin dyan na nakiki-celebrate at pwede rin natin kumustahin. At marami pa tayong mga kwento ng mga Pilipino na may ibahagi dito sa ating programa. Maraming salamat at enjoy at magpakabusog ka, Papa Dan.
1: Thank you. See you. Thank you very much, Edine. Sige, hanggang mamaya. Mula po dito sa Pista Sanayon 2026. Thank you, Adinel.
0: At tuloy-tuloy nga ang selebrasyon ng Pista Sanayon dyan sa Granville, dito po sa New South Wales. So atin pong napakinggan si Papa Dan at nakikisaya, no? Nakikifiesta na. Mamaya naman, pupunta rin tayo sa Brisbane o sa ano po, sa Bayanihan event. Isa rin siya sa pinakamalaking community event ng mga Filipino po doon, lalo na tuwing ganitong panahon po ng pagdiriwang natin ng Independence Day. At makakasama naman natin mamaya si Celeste McIntosh. At naandun din po ang ating mga kasamahan na sina TJ Correa at Annalyn Violata na nakikibahagi sa mga kapistahan at iba pang mga pagdiriwang. Pero mamaya po mapapakinggan natin yan makalipas namang ilang awitin at paalala. Pero bago tayo pumunta sa ating awitin, nais ko munang batiin din ng maligayang kaarawan ng isa sa ating mga producer na si Sheila Joy Labrador na nagdiriwang ng kanyang birthday ngayong makalipas ang araw ng kalayaan. Ayan. So, mabuhay ka, Sheila, at maraming salamat din sa mga lagi mong hatid na tampok ng mga ulat dito sa ating programa. At isang awitin muna ang ating ibibigay para sa inyo habang tuloy-tuloy ang ating mga selebrasyon. At ako'y magbabalik malipas ang ilang paalala.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: sbs.com.au/Filipino. Gawin yung online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
5: Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Edinal Magtibay po ang inyong kapiling. Hello, hello sa inyo sa mga maagang gumising ngayong Saturday morning. At sa mga walang gagawin, naku, kaliwat kanan ang mga events sa iba't ibang estado at teritoryo dito sa Australia ng pagdiriwang po ng mga Pilipino ng ating 128th Independence Day o anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Although kahapon po, June 12 yung talagang nakatakda nga araw dahil weekend ngayon, mas nagkaroon po ng mas maraming pagkakataon ngayon ang maraming organisasyon at mga grupo na makapag-celebrate dahil wala silang mga pasok ngayong weekend. At mas marami ding mga kababayan natin ang may chance na makapunta at makabisita. At minsan nga hindi lang ngayong 13th hanggang bukas pa at sa mga susunod na araw ay tuloy-tuloy din ang maraming selebrasyon. Katunayan, bukas nga sa Wagga-Wagga at sa iba pang mga areas ay meron pa ring tuloy-tuloy na mga pagdiriwang. Kahit sa ACT naman kahapon ay makikita nyo rin ang iba pang mga naging event. Bibigyan ko lang kayo ng konting detalye tungkol dito sa Philcom Wagga event. Ito naman ay sa Wagga-Wagga. Nakon, wala yung ating lista ng mga event. Pero lahat po yan makikita ninyo sa SBS Filipino. Meron tayong nilagay na lista ng iba't ibang Araw ng Kalayaan or Independence Day event sa iba't ibang estado. So madali na po yan. Makikita ninyo New South Wales, Queensland, ACT, Melbourne or sa Victoria yung iba't ibang mga nagaganap. And kahapon nga hanggang ngayong araw, nako, nandyan ang ating kasamang si Martin Tuanyo naman sa Shepparton. Hello sa mga nakikinig sa mga nasa regional areas at mga nandyan sa Shepparton. Hanapin nyo dyan si Martin Tuanyo na nangalapan ng mga panayam at nangumusta sa ating mga kababayan at iba't ibang mga selebrasyon din. Kasama na

ang iba pang mga language groups at representative ng SBS Audio. So, hindi lang po SBS Filipino ang kanilang kasama dyan. Nako, ito naman sa mga nagaganap, konting baliktanaw lang tayo, no, bago natin puntahan yung mga kaganapan sa Queensland habang niyahanda ni Celeste McIntosh ang kanyang kwento naman at ang masayang pagdiriwang doon. Ibibigay muna natin sa inyo ang ilan sa pagbabaliktanaw sa pamana ng deklarasyon ng June 12. At ito nga po yung pinagdiriwang, no, sa Pilipinas ang Araw ng Kalayaan at muling binibigyang pugay ang makasaysayang deklarasyon ng kasarinlaan na pinahayag noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Sa mga magagaling sa history dyan, sa mga kabataan na favorite ang hekasi o yung sibika at kultura, kung inabot nyo pa yung mga ganitong subject, ano, ay ito yung ilan sa mga madalas ipapasaulo sa inyo na major events ng ating kasaysayan. At sa araw po na yon, formal na idiniklara ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mahigit 3 siglong pananakop ng Espanya. Binasa naman ni Ambrosio Rianzares Bautista ang akto ng pagpapahayag ng kalayaan sa tahanan ni Aguinaldo habang unang iwinawagayway ang watawat ng Pilipinas at tinutugtog ang himig ng kalaunan ay naging pambansang awit natin na lupang hinirang. Bagamat idiniklara ang kalayaan noong 1898, hindi po ito agad kinilala ng mga dayuhang kapangyarihan. Matapos ang digmaang Pilipino-Amerikano at panahon ng pananakop ng Estados Unidos, kinilala lamang ang kasarinlaan ng Pilipinas noong July 4, 1946. Dahil dito, July 4 ang unang ipinagdiriwang na Independence Day ng bansa. Pero noong 1962, ipinahayag ni Pangulong Diosdado Macapagal na June 12 ang dapat na kilalaning tunay na araw ng kalayaan bilang pagunita sa orihinal na deklarasyon ng kasarinlaan ng mga Pilipino. At formal po itong isinabatas sa pamamagitan ng Republic Act 4166 noong 1964. Ayan ha. Yan po ay base sa mga historiador, yung mga historians at ilan pang mga akdano sa mga libro mula sa kasaysayan ng ating Pilipinas. So tuloy-tuloy po ang ating paggunita ng mahalagang araw na ito, June 12, ang ating Araw ng Kalayaan. At sa atin naman pong pagpapatuloy, antabayanan po ninyo ang ating kwentuhan at mga kaganapan sa bayanihan na nagaganap sa Brisbane makalipas lamang ang ilang awitin.

0: Yan ang awiting Ako'y Pinoy by Florante. Nakaka-proud maging Pinoy sa iba't ibang paraan at sa ating wika o kung anuman at kultura na atin pong ibinabahagi. At tuloy-tuloy nga ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa iba't ibang bahagi po ng Australia. At ngayon naman dumako tayo sa Queensland kung saan nagaganap ang Bayanihan Festival at kung saan naroon din ang ating kasamang si Celeste McIntosh. Magandang umaga, Celeste!
1: Magandang umaga sa inyo dyan sa Sydney. Magandang umaga, Edinel. At maligayang araw ng kalayaan sa lahat ng ating mga makikinig.
0: Ayan. At Celeste, naririnig na natin ang mukhang napakasayang selebrasyon dyan sa Queensland o dyan sa Brisbane. Tell us, ano na nga bang nagaganap? Kumusta ang atmosphere dyan ngayon?
1: Tamang-tama ang timing ng pagtawag ninyo, no? Dahil ngayon makikita natin na nagsisimula na ang parada kung saan nagsama-sama ang ilang mga kumbagay mga community leaders, mga supporters, mga sponsors ng ating taunang kasiyahan dito sa Logan sa Kingston Butter Factory. At taong-taon kasama sa tradisyon nila ang pagwagayway siyempre ng ating mga kulay at watawat at ang pagbubuhat ng kubo, kumbaga isimpulo siyempre ng espiritu ng pagsasama at bayanihan ng ating kultura, ng ating pagka-Pilipino. At yun, nagwawagayway na ang ibang mga mananayaw na magpe-perform mamaya. Isang buong araw ng mga pagtatanghal ang ating makikita at mawi-witness dito sa Kingston Butter Factory. Kung kayo po ay nag-iisip pa lang ng kung kayo ipupunta dito, maaraw po, magandang-maganda ang kulay ng ating kapaligiran. Natutuyo na po ang ating mga damuhan. So magandang-magandang araw po para makisali sa kasayahan dito.
0: Oo, wow. Mukhang ang dami na ngang mga kababayan natin na nag-abang ng taunang selebrasyon na ito. At balita ko, Celeste, isa ito sa pinakamalaking selebrasyon ng komunidad ng mga Pilipino dyan sa Brisbane.
1: Oo, tama yan. Mga umaabot na rin ng 5 taon. Wow. Nagsimula itong festivities na ito noong kasagsaga ng pandemya. Nagsimula ito na online festival, in fact. And it has grown so much since then. I-describe ko lang kung ano nangyayari ngayon. Meron tayong parang short na Santa Cruzan. May mga ibang mga miyembro ng ating komunidad na talagang bihis na bihis para ipakita yung siyempre mga disenyong Pilipino, may mga saya, corona. Napakagandang scene dito ngayon, Edinel. I hope you're here. At kasama din natin dito ngayon ang isang sa mga representatives ng Phil Mango na si Miguel Ripple, kung saan ay siyempre hina-highlight ang kumbaga ang importansya ng isa sa mga simbolo ng pagka-Pilipino. Ang Carabao Mango, welcome to SBS Filipino, Miguel.
2: Magandang umaga sa mga nakikinig sa SBS ngayon. And I'm so happy to be here at the Bayanihan Festival.
1: Kung ikaw ay, kung tutulungan mo kaming i-describe ang kumbaga kung ano mga pangyayari dito ngayon, in your own eyes, how would you describe it, Miguel?
2: Very festive and I miss home. Parang nasa Pilipinas ulit tayo dito. Makulay, all the people are really cheery. Okay, it's really a very, very, very fun atmosphere.
1: Alam mo, Edinel, ang dami mga kababayan natin na nagsipagdaan dito sa booth nila, no? Na nagtatanong kung meron ba mga available. Talagang lahat ay takam na takam at excited sa opportunities na makatikim ng Carabao Mango at maipamigay at maiparegalo sa mga kaibigan nila dito sa Brisbane at sa Gold Coast.
0: Oo, at pwede ko bang matanong si Miguel kasi nabanggit nga itong Carabao Mango, medyo nangasim na ako agad at na-imagine ko na ang masarap na mangga ng Pilipinas na talagang ipinagmamalaki natin. So Miguel, ito ba inaasahan nating makakapasok sa ngayong buwan o sa mga susunod sa iba't ibang bahagi ng Australia?
2: Yes po, we're already expecting our first shipment this month. Okay, at may mga susunod pa dyan in the coming months.
0: Wow.
2: So ang layunin namin talaga is to make it a regular supply coming in from the Philippines, no? So isa sa mga objectives

0: namin is to really try to revive the export of Philippine mangoes, no? So unfortunately through the years medyo bumaba siya, pero now that we can prove na kaya natin padala dito yung fresh fruits natin sa Australia, medyo na nagbukas yung mga mata ng mga ibang bansa. Ba, pwede pala sa Australia, bakit hindi naman dun sa ibang bansa naman?
1: Tama.
0: So, yeah, that was our broad objective, no? Pero sa ngayon, okay, I will tell the public, those that are listening, you can hope for the mangoes within this month. We'll be having supply coming in, and then hopefully we will have some more shipments in the coming months.
1: Yes, nako, inaabangan na natin yan at talagang isang big win din yan para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga kababayan mula sa Pilipinas na nagdadala ng iba't ibang mga produkto dito. May we know, ano yung mga probinsya ang pinanggalingan ng mga mangga?
0: Okay po, so this year, okay, we were looking at the provinces of obviously sa Pangasinan, Zambales, sa Maila Union, all right? During this month, that's the season, no, sa Luzon mostly, and then even as far as high as Nueva Ecija, okay? And then towards the pagkatagulan na doon sa May Luzon, we're going down south, okay? We are talking to the farms there in Davao, sa may mga bayan ng Digos, okay? In fact, I'm also going down to the Philippines this August. We're going to visit a farm in Zamboanga.
1: Wow! At maraming talaga mga probinsya ang nag-participate. Maraming salamat sa update na yan, Miguel. And with you, Celeste, nako, I know mahaba ang araw at maraming mga activities ang naka-line up dyan. Ano ba yung mga sasalihan mo? O kung meron man, ano yung mga gusto mong matikman dyan sa mga kaganapan ngayon?
2: Well, definitely itong Microsoft serve ice cream meron.
1: Yum.
2: Dito, no? Na talaga namang kumbaga bringing all the people to the yard. Talagang popular siya ngayon. At syempre meron ding ibang mga stallholders dito. Makikita natin ang mga usok-usok sa may bandang likuran kung saan
1: busy
2: at abala ang ating mga kababayan nagluluto ng mga barbecue na siya naman laging pinipilahan na tinaabangan ng ating mga kababayan dito. Meron pa isang highlight dito sa festivities na ngayon ay talagang binibisita ng mga tao. Meron tayo sa harap natin na isang owner type jeepney, ang kauna-unang owner type jeepney na manufactured syempre sa Navotas, na dinala syempre dito ng ating kababayang si Ginoong Boy Landicho. Magandang araw po. Boy Vicencio, na owner ng owner type jeepney. Magandang araw sa inyo, sir.
3: Good morning, Ben. Good morning.
2: Good morning. We're just trying to make sure na naririnig na.
1: Ayan, naririnig tayo sana ni Sir Boy. Mukhang alam mo na miss ko nang sumakay ng jeep at nakakatuwa namang isipin na nakarating ang jeep dyan sa Queensland.
3: Yes, it's been here since 1981.
1: Wow, paano po nadala ang ating jeep dyan?
3: We make the jeep in Navotas, Malabon. And we had a shop, we built this one from scratch. And we made all the bits and pieces for it from everything until it comes here.
1: Wow.
2: Napakaganda nitong body ng work dito sa kanyang jeep. Edinel, no? Mukhang bagong-bago pa despite it being may mga 40 anyos na rin po ito. Lapit po tayo dito sa jeepney. May mga detalye tayo dito na talaga na-enjoy. Meron parang inlay na makikita ninyo dito sa may bandang harapan. Napakaganda, Edinel. Magpapadala tayo ng mga larawan sa inyo.
1: Na-imagine ko yung mga jeep sa Maynila na maraming mga makukulay na mga stickers at yung iba pang mga dekorasyon sa harap at saka hanggang sa mga tagiliran. Hindi ba yan yung mga nakakamiss at nakaka-proud din na kahit pa ay meron tayong mga kababayan na nagdala niyan dito sa Australia.
2: Oo, syempre. Ano pong pakiramdam na kayo ang talagang nagpakita ng simbolo ng katatagan ng Filipino manufacturing and ingenuity dito sa Queensland?
3: It's just like we make them, as long as they can see all this, we make this from every parts of the jeep in stainless steel. It's a 316 stainless steel that the people know. Because that is the stainless steel that no magnet can touch on it.
2: Ang maganda pa dito sa owner type jeepney na ito,

0: Dinel. Kaya sa akmang akma siya para sa Queensland climate, ano, bahain tayo. At syempre, ito yung akmang akma para
1: madaling
0: sa mga,
1: ipasada,
0: mga,
1: ano?
0: Oo, madaling bahain, mga nakakasuong sa baha. Oh, yun ang problema kasi sa area natin sa Malabon at Navota. So it actually solves quite a huge problem for a lot of people living here.
2: Yeah. We changed, this car, this jeep can run up to 140 kilometers an hour.
1: Wow, talagang ano?
2: They're not only like the Manila jeep that can only go up to 60 to 80 that you cannot steal. This one's been to Brisbane and Sydney about 3 times.
0: Saan? Nakarating na pala ng Sydney dyan. Ano?
1: Ay, oo, nakabiyahe na pala. Mukhang malayo nga ang naabot ng jeepney na yan. At sana, no, one day ay makasakay tayo, makapara tayo ng jeepney dito sa Sydney. Maraming salamat kay Sir Boy.
0: Salamat, Sir Boy. At magpapatuloy syempre ang ating kadaming
1: mukhang
0: tao,
1: marami ng tao
0: po
1: dyan, ano, at talaga nagkakasiksikan na.
0: Oo, parami ng parami ang tao dito ngayon, Edinel. At sa ngayon, at lahat ng mga sumali kasali sa parada ay ngayon nag-form ng isang malaking bilog sa gitna ng ating venue. Pagkapakita ng simbolo ng komunidad, makikita natin ang ilang mga kabataan na suot-suot ang ilang mga traditional na barong at saya. Makikita din natin ang ilang mga pamilya na nagsiset up na dito ng kanila mga picnic. Maraming mga mangyayari ngayong araw na ito. May mga games, may mga community dances at syempre concert all throughout. Isang malaking watawat ngayon ang ipinaparada pababa ng aisle papunta sa stage. Syempre you can just imagine everybody's holding up their phones. You will probably see this all across the internet. Everybody's covering this moment right now.
1: Oo, naku, sinasaabangan namin ang mga litrato at iba pang mga kwento tungkol sa kaganapan na yan sa buong maghapon ng iyong pananatili dyan. And I hope may enjoy ninyo ang magandang panahon at ang buong selebrasyon. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan dyan sa bayanihan sa Brisbane.
0: Maraming salamat, Edinel.
1: At inyo pong napakinggan ang ating kasamang si Celeste McIntosh na tuloy-tuloy po ano ang pakikibahagi sa Brisbane at dun sa kanilang mga kaganapan. And na-imagine nyo naman kung gaano kaganda, pinaghandaan at iba't ibang mga programa po ang inilaan ng ating mga kababayan para sa mga Pilipino na naririto sa Australia. Sa ating pagbabalik, babalikan natin si Papa Dan kung kumustahin natin ang mga kaganapan doon sa event po ng Pista sa Nayon. Makalipas lamang ang ilang paalala.
3: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.

0: Yes, Philippines is a beautiful country, sabi nga ni Yoyoy William. Ayan ang ating Philippine Geography. Sana ay nabanggit ang inyong probinsya, saan man kayo taga-roon. At sa ating mga tagapakinig, nako, maraming maraming salamat sa pagtutok hanggang sa huling bahagi ng ating programa. At mabilisan, bago tayo tuluyang magpaalam, balikan natin si Papa Dan na naroon pa rin sa pista sa Nayon at nakiki-celebrate. Magandang umaga, Papa Dan. Welcome back.
1: Magandang umaga sa iyo, Edel. Nagbabalik tayo dito sa Granville Center sa Pista sa Nayon 2026. At nagsimula na nga ang ating kapistahan dito sa ating selebrasyon na 128 araw ng kalayaan. Napaka-festive at natapos na ang ating parade. Ang dami ng mga picture taking at syempre dumadami na rin ang tao dito. At ito na, naamoy ko na ang mga masasarap na pagkain Pinoy din, Edel.
0: Yung inaabangan natin talaga, lalo na ganito magtatanghalian na.
1: Tama yan. At syempre, hindi lang yan. Ako, nabanggit natin kanina na may mga performances tayo mapapanood at may mga activities na may kantahan. At syempre, may sayawan. At ito nga, nahatak natin ang isa nating kababayan. Bago siya mag-perform, ay hinila muna natin ito para makausap natin. Kasama natin ngayon si Roxy. Hi, Roxy.
2: Hello, how are you?
1: Ayan, si Roxy po ay isa sa mga performers ngayong araw na ito. At Edinel, siya naman talaga ay excited na rin. Roxy, can you tell us yung pangalan ng grupo mo and anong klaseng sayo ang perform?
2: So my name is Roxy and I'm part of the cultural group from Philcosmos Show. Today we'll be performing Tinikling in front of everyone. So super proud to be representing the Filipino community through this traditional folk dance. We've been performing it maybe for the past 5 years and really excited to showcase agility, if you will. But it'll be a very fun performance for everyone to witness.
1: Alam mo, wow. Never pa ako nakapag-tinikling. Ikaw ba nasubukan mo?
0: Ako nanonood lang ako kasi parang pag nahuli yung paa mo nung kawayan, it sounds parang masakit painful. Pero tanungin nga natin si Roxy, minsan na bang naipit ang paa niya sa pagtitinikling?
2: I've

0: been caught a couple of times during practice, but never had any major incidents.
1: Oh,
0: while
1: that's good.
2: Pabilisan na lang talaga, no, Edeline, no?
1: Oo. At nakakatuwa, no, mga ganitong mga sayaw ng mga Pilipino ay na i-showcase din sa mga ganyang kapistahan at ganyang mga events. So, maaantabayanan natin mamaya ano, ang iba pang mga performances. And, Papa Dan, bilang panghuli, ano na bang mga natikman mo o mga naikot mo dyan sa ngayon? Ano pa yung mga dapat abangan ngayong hapon? Baka makakahabol pa ako.
2: Ako eh, bukod sa performance ni Roxy no, at ang kanyang grupo, di ba, ang tinikling na mga pagkain, meron, alam mo lahat na nangyata ng variant ng ube, lahat ng pagluto ng ube ay na at yan ang bagong patok na patok, hindi lang sa mga Pilipino, no, at pati sa buong mundo dito sa Australia, di ba? At syempre, itong mga paborito mong barbecue, eh, at syempre, yung mga palaro din, ha, abangan nyo po, hawak mo ang beef, ayan, syempre, at ang Pinoy Skin Job, at syempre, yung ating pong Filipinyara, itong barong na pagandahan at mabonggahan. At syempre, libre po ito. Diba? At baka abutan niya po si Rocky ang kanyang mga kaibigan sa kanilang performance sa tinikling. Kaya naku, punta na po kayo dito 4 p.m. dito sa, hanggang 4 p.m. tayo dito sa Grandville Center. Napakalapit lang po ito. Walking distance lang from the station, from Grandville Station. Kaya naku, tara na, Edinel. Punta ka na dito, sunod ka na.
1: Ayan, mukhang mapapatakbo nga ako dyan mamaya. Maraming salamat, Papa Dan, at atin pong tuloy-tuloy na ipagdiriwang ang ating mahalagang kasaysayan at ang Araw ng Kalayaan. At sa ating mga kababayan, yan, marami pong mga libreng kaganapan ang mayroon po ngayon. Mayroon ding nagaganap ngayon sa bandang Blacktown naman. Nandyan din ang liwanag ano, mula sa Blacktown Council. At ano, libre din po itong event na patuloy ding nagaganap po doon. Bigay ko lang din yung kaunting mga detalye no, ngayong araw po mula alas 10:30 hanggang alas 2 po ng hapon. Makakahabol pa kayo kung nandiyan kayo sa may bandang Colby o Colby sa Nurranjinji Reserve sa Doonside. At yan po ay bahagi ng Blacktown City Council at ng Sister Cities Committee. So yan po ang liwanag Celebration of Filipino Culture. At free entry, tuloy-tuloy din ang mga kaganapan. Ano, hindi lang po sa Sydney, hindi lang sa Melbourne, hindi lamang po sa Queensland, sa iba't ibang bahagi din po ng Australia at mga regional places din po dito sa bansa. At syempre, sa ating mga kababayan, kahit na hindi man maka-attend o hindi man po makapunta dahil meron ding mga ginagawa o mga nasa trabaho ngayon, alam naman natin na sa puso at isip ng marami ay patuloy din ang kanilang pagse-celebrate ng mahalagang araw na to ng ating kalayaan. So, kayo po, ano na bang ibig sabihin sa inyo ng Freedom o ng Araw ng Kalayaan? Nagbago na ba yan over the years? Pwede nyo pa rin yung ibahagi sa amin dito sa SBS Filipino habang tuloy-tuloy ang ating mga talakayan at ang ating mga pagbibigay po ng ulat tungkol sa mga pagdiriwang. Pero bukod dyan, ako muna po ay magpapasalamat na at magpapaalam sa inyo at salamat po sa pagsama nyo sa akin sa buong oras ng ating pagpaprograma ngayong Araw ng Sabado. Bukas naman ang tabayanan po si Martin Tuanyo galing Shepparton para sa mga updates at iba pang mga kaganapan po na kanyang mga napuntahan. Isang panghuling awitin ang aking ibibigay sa inyo para sa mga nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas. Narito si KZ Tandingan para sa awiting Raise Your Flag. Maraming salamat, magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan, mga kababayan.

0: kai a babban zaben kasar da aka gudanar a watan Afrilu. Wata mai shari'a a kotun tarayya a Amurka ta umarci gwamnatin shugaba Donald Trump ta mayar da wasu alluna wato da bayanan nuna-nune da aka cire daga wuraren shakatawa da abubuwan tarihi a fadin kasar waɗanda suka shafi sauyin yanayi da kuma bautar da bayi. A watan Maris din bara ne shugaba Donald Trump ya sanya hannu kan wani umarnin shugaban kasa da ya umarci cire allunan da a cewarsa ke sukar Amurkawa. Mai shari'a Angel Kelly ta bayar da umarnin ne bayan wasu kungiyoyin kare muhalli da na tarihi sun nemi kotu ta sa baki, suna masu cewa gwamnatin na wani yunkuri na goge tarihi da kuma raunana ilimin kimiyya. Mai shari'ar ta kuma umarci a mayar da allunan kafin bikin cika shekaru 250 da samun yancin kan kasar wanda za a yi ranar 4 ga watan Yuli. Wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta nuna cewa gwamnati na iya ɗaukar ƙara akan hukuncin. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tunzu kuma sai rahotanni. Kamar yadda takila aka ji a labaran duniya, alamu daga Washington sun nuna cewa an kusa cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Iran. Sai dai rundunar sojin Amurka ta ce ta kakkaɓo wasu jirage marasa matuƙa na Iran da suka nufi jiragen kasuwanci a mashigar Hormuz. Ga rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana.
1: Tashin hankalin baya-bayan nan na zuwa ne a cikin sa'o'i da Washington da Tehran dukkaninsu sun nuna cewa suna kan hanyar cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu. A cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka, yarjejeniyar za ta sa a bude mashigar Hormuz nan take ba tare da bata lokaci ba, sannan za ta sa Amurka ta janye matakin hana jiragen ruwan Iran jigila. Daga nan kuma bangarorin biyu za su zauna kan teburin shawara na tsawon kwanaki 60 domin su tattauna akan hanyoyin da za a bi wajen lallata sinadarin uranium na kasar Iran da kuma kawar da shi daga kasar baki daya. Jami'in ya kuma ce yarjejeniyar za ta sa Iran ta daina tallafawa abin da ya kira kungiyoyi masu taya da kayar baya waɗanda ke Lebanon da sauran wurare. Jami'in ya kuma dage da cewa sauran masu ruwa da tsaki a tattaunawar da ake yi ciki har da Isra'ila sun amince da yarjejeniyar. A ɗayan bangaren, ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi shi ma ya ce ba a taɓa samun lokacin da ɓangarorin biyu suka kusan cimma matsaya kamar irin wannan lokaci ba, sai dai daga bisani ya nana ta cewa Iran ba za ta amince da bukatun Amurka kan shirin nuclear ƙasar ba.
0: Rahoton da Raliya Zubairu ta haɗa mana kenan. To idan muka je Najeriya kuwa, ana ci gaba da alhinin mutuwar mutane 18 da ƴan fashin daji suka halaka a garin Goro na Mai da ke karamar hukumar Muradin a jihar Zamfara. Bayanai sun ce ƴan fashin dajin sun so shiga garin ne da sanyin safiya, amma sai jama'a suka tare su, lamarin da yasa suka koma dazukan da ke kewaye da garin kana suka farwa manoma da ke aikin gona. Honorable Sunusa Ahmad Dosara shine shugaban karamar hukumar ta Muradin, ya kuma yi mun karin bayani.
2: Jiya juma'a da sanyin safiya, ƴan daji suka yi yunkurin shiga cikin garin Gora. Daga wannan lokaci ne su kuma mutane masu tsaron gari sai suka kora su daga gari, suka kore su daga gari kenan. Ana ma tunanin cewa sun wuce. Kashi bayan an kora su suka je cikin daji suka ta harbin mutane. Ana ci gaba da tsintar gawan mutane cikin daji wanda har ya kai an halaka mutum 17 wanda muka yi jana'iza, amma daga bisani kuma aka tsinci mutum ɗaya a cikin ruwa, shi ma yaro ne wanda shi ma firgici ne ya saihuwa da cikin ruwa, Allah ya karɓi rayuwar shi.
0: Amma a lokaci guda aka halaka waɗannan mutane 18?
2: To kusan za a iya ce lokaci guda, tunda lokacin da suka zo garin aka kura su duka bayan sun gama wannan ta'adin ne daga baya aka tsintar da wakilan mutanen cikin daji. Kaga kenan za mu iya cewa lokaci guda ne aka yi wannan. Da yake ka san yanzu lokaci ne na aikin gona, mutane sun bazu karkara wajen aikin gona saboda an samu ran shuka, to ta nan ne suka yi kan mewa da wayabi.
0: Kamar wani ƙarin bayani za ka mana kan su waɗannan mutane da aka kashe?
2: Waɗannan mutane da aka kashe dukansu manoma ne, akwai yara kuma akwai mata, akwai maza 15 waɗanda muka yi jana'iza, sannan kuma akwai mata guda 2. Kuma daga baya yaron da aka tsinta a cikin ruwa shi kuma namiji ne, cikon na 18 kenan.
0: Yanzu wani hali ake ciki a wannan gari kenan?
2: To a halin da ake ciki dai yanzu a gari, mutanen gari dai kamar yadda ka sani ko da yaushe suna cikin shirin su, wanda ko wannan abu da ya auku Allah subhanahu wataala ya riga ya kawo shi ne a

0: kasancewa mutane sun fita je wajen aiki amma dai mutanen garin ko da muka je wurin janazar dukkan su dama sun dauki matakin cewa lalle inda suna rayuwa ba za su shigo wannan gari ba kuma suna nan su ci gaba da tsaron su kamar yadda sun kasa ba kuma alhamdulillah akwai sojoji waɗanda muke da su tun yankin suna iyaka kokarin su domin ko da wannan lokacin abin ya faru an sanar da su kuma sun yi kokari sun je amma ko da suka je kamar yadda ya ce maka an kura su duk abin da suka yi can cikin gonaki haka can suka yi shi
1: amma dama an jima ana fama da wannan matsala ne a wannan yanki
0: a kwarai kuwa amma dai kwanakin baya matsalar ta dan yi dama sai dai kwanan nan ne abin ya yi yawa
1: to kamar yanzu ku me kuke so a yi ciyama
0: to gaskiya yanzu mun fita guda ce suna da mafaka barayin nan kuma don an san mafakar su to muddin ba wannan mafaka ta su aka tarwatsa ba aka kore su aka tabbatar da ba su da wata mafaka a wannan yanki namu na Maradun to ina tabbatar maka wannan abu sai da kullun a ce kun mace da yau sun riga sun san jeji sun san hanyoyi ko da za a zo sun ma yi abin da za su yi sun gudu kuma yanzu lokaci ne na aiki duk lokacin da suka fito kawai da sun samu mutane cikin daji suka mewa da wabi za su ko da sojoji za su zo ko mofin ko su yan sa kai ko wani abu mai kama da haka to sun riga sun kara gaba kaga wannan abu yana da wahalar magani in dai ba an je an same su mafakar su ba aka je aka fatattake su to wannan sun san cewa da gaskiya ke
1: Honorable Sunusi Ahmad Dosara shugaban karamar hukumar Maradin a jihar Zamfara to har yanzu dai a Najeriya gwamnatin jihar Borno ta ce ta yi tubabbun masu tayar da kayar baya 720 bayan da suka kammala wani horo na musamman domin kawar musu da tsatsauran ra'ayi da kyautata musu tunani da yanayin rayuwa da kuma sake mayar da su cikin al'umma Professor Usman Tar shine kwamishinan watsa labarai na jihar Borno ya kuma yi karin bayani a hirarsa da Muslim Muhammad Yusuf
2: wannan ba sabon abu bane yanzu wannan baci ya kai na kusan 10 ayi muna yi tun shekara 2021 gwamnatin Borno ta bude kofa duk wani dan ta'adda da yana so ya tuba sai ya mika wuya ga gwamnati sai a sa su a program na de-radicalization wasu wato program na gyara halayensu wannan program din akwai gwamnatin tarayya akwai sojoji a ciki akwai development partners akwai NDSS akwai jami'an ministry na women affairs akwai jami'an ministry na internal security su ne suke haduwa su tantance su a cikin su wanda suke da manya-manyan laifuka laifin ta'addanci laifin tarayya ne gwamnatin tarayya ne na da hurumi laifin ta'addanci sai a duba wanda suna da kananan laifi su ne ake tantancewa misali yaro karami shekaran shi 8 aka kai shi daji aka yi gugurmaya da shi a yayin gugurmayan har aka sa shi ya doki bindiga to irin nan idan an tantance kowa ya tantance an ba da shaida cewa wannan ba laifinsa ba ne kuma a halin tilastawa ne ya yi wannan laifin to su dun ne ake tantancewa masu kananan laifi
3: su kuma masu manyan laifin ya ake yi da su
2: ana ajiye su sai abin da gwamnatin tarayya ta yi masu manyan laifi ai ba barin su
3: kamar yanzu to da aka ba su wannan horo wani tsari aka dauka na ganin cewa an kawar da tsatsauran ra'ayi da abin ya shiga jikinsu
2: kafin a ce to yanzu kai ka iya komawa cikin jama'anka dole sai an tantance kuma ana ba su Qur'ani su rantse da Qur'ani kuma ana sa su program na gyaran hali ana yi musu training a gyaran hali a addini a aqida ana ba su training a sana'a na gyaran telefo ko na plumbing ko na aluminium ko satellite dish ko na gini ko na telo ko na yin hula idan an koya musu sana'a sai a ba su starter pack wato kayan sana'a daidai ga sana'a da suka koya sai a ba su dan kudi sai a kira jama'an kauyensu sai a je a sanar da karamar hukuma a sanar da sarakunan gargajiya da manyan gari sai su zo cikin camp din ga wannan an sallame su an tantance su ku duba kuna so ku tafi da su garuruwanku sun ce eh to wannan muna ta so mu tafi da su to shikenan ku doka ku tafi da su sauran fa wannan har yanzu kai wannan akwai matsala wannan sai a bar wannan din a ci gaba da kulawa da su haka ake yi
3: akwai wani tsari da kuka bullo da shi na bibiya na cewa mutanen suna abin da aka yi musu ba tare da sun koma gidan jiya ba
2: eh sosai ma akwai bibiya da ake yi musu kowanne wanda aka saki an yi attach nashi da wani ma'aikaci wanda zai yi bibiye shi ko ta waya ko a je garin a bibiye su yaya halayensu haka ake yi
1: Professor Usman Tar, kwamishinan watsa labarai na jihar Borno

0: Yanzu kuma sai filinmu na gani muna hanya. Mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NDC kuma jagoran kwankwasiya a Najeriya Rabiu Musa Kwankwasa ya ce muradin ci gaban matasa da suka hada da wato na cikin dalilansa na marawa Peter Obi baya domin shiga zaɓe a 2027. A zantawarsa da Haruna Ibrahim Kakangi a filinmu na gani muna hanya, Kwankwaso ya fara da yin bayani akan shawararsa ta komawa jam'iyyar NDC.
1: Shi ne muka shawara muka ga ya kamata mu samu jam'iyyar da take da sauƙin fitintunu kuma da yake ma sabuwa ce ba ta da wani matsala, shi ne muka je muka shiga. Kuma alhamdulillahi yanzu hankalinmu kwance, an gama dukkanin abubuwan da ya kamata a gama, da congresses da convention da har ma na special convention da aka yi wanda aka tabbatar wa da Peter Obi a matsayin wanda zai mana takara, da kuma ni ya bani dama na yi masa mataimaki.
2: Amma wasu na ganin cewa saboda kun ga ba za ku samu takara ba ne saboda a ci kuna cikin ita jam'iyyar ADC, shi yasa ku gagara ku je ku jam'iyyar da za ku samu takara da kai da Peter Obi.
1: To, ko da takara ko ba takara, mu 'yan siyasa ne. Mu abinda ba maso shi ne fitintunu. A cikin jam'iyyar da na shiga, na yi jam'iyyar da ban yi takara ba, na yi jam'iyyar da na yi takara na faɗi. Saboda haka mu a matsayinmu na 'yan siyasa, wannan maganar zaɓe ba ita ce ta ke a gabanmu ba. Abin da yake gabanmu na farko dai jam'iyyar ta yi nasara. Kuma jam'iyyar na ya kasance tana da alaƙa da waɗansu abubuwa da muka yarda da su a cikin aƙidojinmu. Kuma na fahimci da shi kansa Peter Obi, muna da abubuwa da yawa iri ɗaya. Na farko dai muna da masoya, musamman matasa maza da mata, wanda suke bin mu tsakani da Allah, suna ganin in muka samu nasara su ma za su samu nasara. Wannan yana da matuƙar muhimmanci, musamman ka duba obedience da 'yan kwankwasiya. Haɗin nan zai zama wanda zai zama mana alheri, zai mu ƙasar nan alheri. Kuma muna ta ƙoƙarin mu haɗa tunaninmu da tsare-tsarenmu na gwamnati na yanda yake za su zo iri ɗaya. Ba ma so mu zo gwamnati waɗansu wani na wani abin da ba daidai ba, ko kuma abin da mu shi yake ganin ba haka ya kamata ba, musamman abin da yake ya shafi talakawa.
2: To, idan muka dawo batun ƙarfin jam'iyyar da kake ciki wannan NDC, mu ɗauka ma a cire sauran jam'iyyun. Idan za ku kara da APC, kaso nawa kake tunanin za ku iya samu na ƙuri'u a Najeriya, nawa APC za ta samu?
1: To, wannan abu ne wanda masu ƙididdiga za su iya baka amsa, amma kuma na so in gaya maka cewar ita APC ta kai ƙoƙoluwa yanzu sakowa take yi. Kullum kwanan duniya mutanen ta rabuwa suke yi, musamman kuma suna shigowa cikinmu, duk da cewar ɓangaren 'yan siyasa kenan. Ɓangaren 'yan dangwala kuwa, aiti na suka fita daga cikin tsarin jam'iyyar APC, suka taho tsarinmu, musamman da muka shiga ADC mutane tana dama mun ɗauki hankalinsu, saboda mu suke ganin a matsayin mafita. Saboda haka da suka bi mu muka je muka ga wancan matsaloli, muka baro su muka dawo NDC. Yanzu duk jama'a sun dawo NDC, kuma ƙaruwa suke. Saboda haka ko da wannan isan alƙalima yanzu nan da wata bakwai ko takwas da muke sa rai a yi zaɓe, kuma tsakani za a yi campaign, kuwa gaskiyarsa za ta fito, masu ƙarya ma za ta fito. Na tabbata in Allah ya yarda wannan jam'iyyar ta mutu NDC, ƙarfinta ne zai ci gaba da ƙaruwa a wannan ƙasa Najeriya da ma ƙasashen duniya.
2: Kana ganin kaman kashi 30, 40, 50, 60 wani kake tunani?
1: A yaushe, a yanzu ko kuwa nan gaba?
2: Idan lokacin zaɓe ya yi.
1: To, ai mu yanzu abin da muke ta ƙoƙari mu yi shi ne mu samu 'yan takara a kowace mazaɓa. Ko mu samu 'yan takara masu daraja, masu ƙwari, ba don komai ba, domin su tabbatar da sun kare ƙuri'unmu. Domin yanzu ƙuri'a ko masu jefa ƙuri'a suna nan, su dama ba sa yawo. In ka je Kano, ka je Sokoto, ka je Niger, ka je Maiduguri, ka je ina ne, duk guraren da ka shiga a halin yanzu, mutane mafita suke nema. Ba sa buƙatar 'yan siyasa su je su gaya musu labari, domin an yi walƙiya, kowa an gan shi, kuma an gan shi da kalarsa. Yanzu ka duba maganar tsaro, tsaron nan tun muna jin labari ana magana a can North East, musamman Borno, Yobe, haka suka mamaye wannan gurare. Kamun ka Ankara daga tsarkar Boko Haram, yanzu kaga abin da yake faruwa a ɓangaren mu na Arewa maso Yamma. Yanzu 'yan ta'adda sun shiga, ba abin da ake sai kama.

0: mutane a kan hanya. Kwanan nan ma ɗan kwanaki kaɗan ɗin nan aka kama wani janar na soja, kuma dama an shasha kamawa, sojojin ba su tsira ba, ‘yan sanda ba su tsira ba, ballantana fararen hula. Wannan abin takaici ne. To ma ba wannan ba, yanzu ya shigo santar arewa, ya zo nan tsakiya inda muke ɗin nan, ya ma yi ƙasa, ya tafi yanzu jihohi irin su Kwara. Kwanan nan oyo aka kwashi yara da malamai, kuma abin nan kullum daɗayin kudi yake yi. In ba an tsaya an jajirce ba, kaga abin zai mamaye ƙasa gabaki ɗaya, ya kasance babu wani mai kwanciyar hankali, babu wani tsari na ilimi, babu wani tsari na ci gaba, kaga ƙasa ta lalace kenan.
1: An ga cewa bayan wannan canza sheƙa da ka yi, an ɗan fara samun ƙananan maganganu can tsakanin magoya bayan ka da magoya bayan Atiku, kamar akwai rashin jituwa wanda da kan an ga kaman kun haɗe.
0: Ita siyasa ai ba ta rasa cece ku ce, tunda kowa ya san ba zan je in ce da magoya baya ku je ku soki Atiku ba, kuma ni ba na sukarsa, ba na zaton kuma, ba na zaton shi kansa. Mai girma wazirin Adama zai tara mutanensa ya ce su je su tsokane yaranmu da sauransu. A duk tafiya ba ka rasa fitinannu wanda suke ganin ya kamata a tsokana. Amma dai abin da na sani, musamman tarbiyyar da muka yi wa magoya bayanmu, inda ɗan kwankwasiya ne, shi ne kar ka je ka tsokani kowa. Mu harkarmu muke tun daga kaina har magoya bayanmu ko a ina suke. Ba ma tsokanar kowa, ba ma zagin kowa, ba ma ci mutuncin kowa. Kuma abin da muke so 'yan siyasa su yi kenan. Su tabbatar da cewar ba su suna tsokane-tsokane, suna tona-tona ba, abubuwan da suke ka fito da meye manufa mai za ka yi wa jama'a, ba wani zagi ko cin mutunci ba, ko mu abin da muke yi kenan.
1: To yanzu dai ta tabbata cewa kai ne za ka yi ma Peter Obi mataimakin shugaban ƙasa kenan a takarar 2027?
0: Eh, kamar yadda kowa ya sani, jama'iyyar da muke ciki mun zauna mun yi shawara, musamman saboda ganin yadda kudu yanzu ta yi ko

0: kuma ko da aka kaddamar da shi in ka je ka dauko ka ji abin da yace ya fada a fili shi da kansa cewar ba zai ban mu haka shikenan mutum ina garraban baba za a samu ayyuka zai ba da wannan dama kuma dama haka ya kamata
1: akwai yin alƙawari cewa zai yi shekara 4 ka gamsu cewa bayan shekara 4 Peter Obi zai sauka mulki ya dawo arewa
0: to ni na ganin matsayin sa na dattijo kuma matsayin sa wanda ya zo ga wa duniya ba waya daki muka yi ni da shi aka yi kunkume ba ya zo ya fada ana ganin zai zama dattijo na kirki wanda yake zai rike kalmar sa kuma ai siyasa ake kuma kudin nan tana nan arewa nan tana nan kowa yana ji yanzu yan arewa abinda muke gaya musu kuma ni na gamsu cewar zai bar za a yi tunda alkawari ne da tsari ne da aka yi shi irin wanda aka yi shekara da shekaru a wannan ƙasa tunda aka soma demokradiya
1: kana ganin yanzu kamar misali abubuwan da yayi a baya duk
0: ai ba abinda iban da alheri duk irin sharrin da ake yi da ake cewa shine ya ce zai wa yan arewa lamba za a ba su kaza za a ba su kaza duk mai hankali tun a lokacin ka dauko duk wanda ya fada tunda lokaci ne yanzu na YouTube da sauran zaka dauko maganganun mutane ba mai hankali da yake fada bai ce da ni a ciki ba kuma haka ne ni din ne ai kuma ni ne na je na shiga kuma na zo na sanar cewar ba Peter Obi bane ba ma a nan bura bane
1: shin wannan takara ko dai gwada zurfin ruwa kake gabanin zaben 2031
0: to wannan sani a ya san ni ba na cikin harkokin wasa ko NNPP din ma ina shiga ne tsakani da Allah da nufin cewa za mu iya cin zabe makiya ne da abokan hamayya sai su ce wai ko za ka raba ƙuri'a wai to wai ki raba ƙuri'a wani shi da ya shiga can ni na ce ina raba ƙuri'a ta wannan tsari da muka kawo ina son tabbatar maka da cewa tsari ne nagartacce kuma Allah ya taimake mu na da lokaci abubuwan da ba a sani ba ma sababbi za su fito
1: to idan muka koma Kano yanzu duk irin tafiyar da aka shawo tsakaninka da Abba zaka yake shi kenan a 2027
0: ani bana yaka kuwa ni dai na nake tare muka to da shi muka sa shi a gaba misali shekara ta 2019 ya ci zabe azzalimai na Kano da azzalimai na kasar da aka kwace muka yi hakuri bu mai rigima ba saboda harkar tsarin mu na demokradiya 2023 shekara 2023 mu canja muka sa shi ya ci zabe duk abin da za a yi Allah ya tabbatar masa da shi ana cikin tafiya shi yafi mu sanin me yasa mu mu zage shi ba mu ci mutuncin sa ba ya dauka yi tafi cikin kuma wanda muka kayar wadansu suna cewa saboda ina sare za a kwace a bashi domin shi kansa ya sani shi sheda ne ba yadda za a yi zabe za a yi free and fair jama'a ne za su zabe a Kano a kadamu da za a kadamu a kansa za a kadamu
1: yanzu abin da ya faru yanzu ka yadda shi kenan
0: ai ba yadda shi ne ba ai ina son sa ai ba ni nace tafi ba ai ba korar sa muka yi ba
1: idan yi so yaje roƙe gafara ya ce ya dawo zaka karba ba
0: a gandu da sauran ana rigima da shi ai gandu da an yi rigima da shi ba daya ba ba biyu ba ba uku ba ya kalubalance ni kashi kashi shekarar 2007 ma ina SA ina a Ministry of Defense a defense din ake mutun yanda za a kada ni mun tafi mun je mun yi takara da su saboda ni ban taba daukar kaina a matsayin shugaba mai nuna da baki ko wani abu ba ni ma a siyasa har yanzu a cikin trench nake a cikin tsari nake a fili nake a field kenan ba waya daki nake zama a wanda ake cewa armchair politician ni ba shi bane
1: ko a cikin Abuja ko saboda da wani ne magafara zaka
0: saboda haka duk wani ba abba kadai ba duk wanda yazo ai kullun hakuri shine kuma duk abin da zaka yi ka samu zuciya mai girma saboda mutane karka dauka kowa sai ya zama ka sai yayi tunani irin naka a'a kowa da irin tunaninsa kowa da shekarunsa kowa da iyayensa kowa da garinsa kowa da iliminsa kowa da irin yanda yake tunani saboda haka in ba dan muna yafiya ba misali ai ba mu da dalilin za mu sa ganduje a gaba saboda duk abin da ka sani na laifi yayi mana shi kafin mu ce an zo an sa shi a gaba an sa shi a gaba kaga ciwonsa inda ta yi ciwonsa ta ka da shi haka shi ma yanzu abba haka muka haɗu ga baki daya duk cikin su ba wannan aka ce kawo naira daya mu ba ma sai da takara cancanta muke bi da kuma tunanin menene a lokacin
2: mutumin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma jagoran

0: kuma wanda suke harkar wasanni da wanda suke yin wasu abubuwa daban, wanda wannan suna ganin kama abu ne da za su gaya wa duniya cewa ita ba ƙasar Somalia ba wai kawai ƙasa ce a yi ta saboda yaƙe-yaƙe ba, to amma kuma yanzu wannan wato abin ya riga ya rushe. Sannan shi kansa Umar Atan wannan shine babban mafarkinsa a duniya, a ce ya je ya busa wasan gasar kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, amma kuma gashi gaskiya yanzu wannan wato farin cikin nasa da wannan mafarkin nasa gashi ya zo ya rushe.
1: Ko kana ganin cewa hakan zai zama kamar wani tabo gare shi, zai iya rage masa farin jini da kwazo da ake tunanin yake da shi?
0: Idan har ba a fito da cikakken wani bayani zai nu alakanta shi da wani mugun abu ba, to ina tabbatar maka wannan abu ne ma da zai ƙara ɗaukaka shi wannan Umar Atan, maimakon ya rage masa wato martaba a idanun duniya.
1: Akwai wani mataki da hukumar ƙwallon ƙafa ta Somalia za ta iya ɗauka game da hana lafarin shiga Amurka?
0: To gaskiya a yanzu dai ƙasar Somalia dama tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda shi shugaba Donald Trump ya samu su jallayi musamman akan shiga ita wannan ƙasar. Saboda haka shi kansa Umar Atan ɗin abin da ya fito yake faɗa cewa ya karɓi wannan hukunci da aka yi masa da kyakkyawar manufa, kuma yana ganin ba wani abu bane, illa dai yana kira ga su ƙananan alƙalan wasanni su ci gaba da ƙoƙarin wato cikawa kansu buri na abin da suke bukata. Amma wannan abin da ya faru shi yana ganin kawai ya fawwala wa Allah, amma ita ƙasar Somalia gaskiya ina ganin babu wani abu da za ta iya ɗauka a wannan yanzu.
2: Dr. Nura Sabon Sara kenan mai sharhi kan al'amuran da suka shafi wasanni a Najeriya. Sai kuma tambayar mu ta uku kuma ta ƙarshe a wannan makon, wadda ta fito daga Nasiru Aliyu Bukuyim, wanda ya nemi ƙarin bayani kan ɗimuwa da abin da ke haifar da ita a likitanci. To Malam Nasir, na miƙa tambayar ka ga Dr. Nafisa Hayatuddin, ƙwararriyar likitar ƙwaƙwalwa a asibitin gwamnatin tarayya da ke Kaduna.
3: Ɗimuwa so da yawa gaskiya ba ita kanta ba ce cutar, amma alama ce ta wata lalura. Akwai lalurai kala-kala da suka shafi ƙwaƙwalwa da ke iya kawo ɗimuwan. Misali, mutum ya ruɗe ya kasa gane ma me yake cikin yi. Wannan yana iya faruwa a lalura in ko abin tashin hankali ya faru yana cikin wata lalura, kamar lalura kunci haka ko damuwa, depression, ko in mutum na da anxiety haka, yawan saurin tsoro da fargaba. To shi kama a cikin irin waɗannan lalurai na ƙwaƙwalwa za a iya samun ɗimuwa. To haka kuma idan abu da ya shafi ɗimuwa irin wadda ta shafi mutum bai iya karkata hankalin shi kan abin da yake yi, wanda so da yawa wani sai ka ji ya ce maka ni na ma manta, ban ma san san da aka yi wannan magana ba, yaushe ni na faɗi haka, ni ne kaza, bayan kuma da shi aka yi. To wannan shi ma wani irin yanayi ne na ɗimuwa da ke iya nuna a lalura ce ta ƙwaƙwalwa, kamar tana tsotsewa haka in tsufa ya zo ko dattaku ya kama mutum. To yana iya kawo wannan kamar a dementia muke ce ma wannan lalura. To akwai kuma ɗimuwa wadda take mutum kamar ya ɓata hanya, to kamar lalura irin ta farfaɗiya, amma ba wadda ake faɗuwa a jijjiga ba, ita ma tana iya kawo ɗimuwa irin wannan. To don haka yana da mahimmanci ko da mutum ya ci ɗimuwa mu sani cewa ɗimuwan nan kala-kala ce. To kuma kowace akwai irin abin da take iya nunawa. To kuma da tattare da wasu sauran alamu haka, da in an haɗa da su sannan a gane wace irin lalura ce kafin a san me ya dace a yi.
2: To idan mutum yana fuskantar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da kika lissafa da suke haifar da ɗimuwa, akwai magani?
3: Na'am. To ai kin ga kada a zo ne ciwo da ba magani daban, ko ba haka ba? Da haka yana da kyau ai kokari a ga likita wanda zai iya tantance idan wannan na lalura ce. Don wasu kamar hawan jini in yi tsanani, kamar yadda yake iya kawo mutuwa bangare jiki ɗaya, yana iya ɗan shafar bangaren ƙwaƙwalwa wadda take iya ta shafi irin yadda mutum zai iya natsuwa ya samu ya karkata hankalin shi wuri ɗaya.
2: Waɗanne matakai ne kamata al'umma su ɗauka domin kare kansu daga irin waɗannan cututtukan?
3: To duk wannan kamar most of the time gaskiya alama ce ta lalurar ƙwaƙwalwa. Ita kuma ƙwaƙwalwa ba abin da take so iya kulawa, mutum yana daga ƙuruce shi, bacci mai kyau yana da matuƙar mahimmanci kuma yana da tasiri. Ƙwaƙwalwa a riƙa samun mata hutu da ya dace, mutum ya yi bacci awa shida ƙaranci, wannan yana da matuƙar tasiri a yanda ƙwaƙwalwa take aikinta. Baya ga bacci, cin abinci, abinci mai inganci, abinci mai lafiya, ba tarkace ba da kaci wannan kaci wancan, ba kulawa, waɗannan abubuwan mun san suna da tasiri a ƙwaƙwalwa. Baya ga haka kuma karatu, yawaita karatu ko yawaita exercising ƙwaƙwalwa,

0: kwakwalwa abin da ke kara mata inganci da karfi shine ka sa ta tayi aiki mai inganci abin da ya shafi a tunani abin da zai zurfafa maka tunani abin da zai zurfafa maka hankali to kuma wannan abu ne da ake matakar samu a wajen karatu to karatu kowane iri inde na mai abu ne mai amfani yana kara ma kwakwalwa inganci to duk irin waɗannan sukan taimaka su rage damammaki da kwakwalwa za ta samu hallalura ya kama ta har kamar dimuwa ya bayyana to haka kuma kulawa da sauran abubuwa na rayuwa mutum tunani ya ɗauki rayuwa a hankali mutum ya guji shaye-shaye in yana da matsala yana da lalura ya sha ma ya nemi maslaha da ta dace ba ya je ya shigar da kanshi cikin wata matsala ba daban irin abin da mukan gani sosai yanzu a al'umma wani yana da matsalar bi samun bacci maimakon ya je ya samu likita da za a gane me ya ja mai rashin bacci sai ya hausa ya sayi magunguna a wurin chemist koko masu yawo a hannu ana saye daga nan kuma mutum kaga ya shiga wata lalurar daban ta haifafa
1: Dr. Nafisa Hayatuddin kenan kwararriyar likitar kwakwalwa a asibitin gwamnatin tarayya a Kaduna Najeriya to kuma anan ne muka kawo karshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon a madadin abokanan aiki da kuma masanan da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Rabi'u Atika Barranka ke fatan mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC
2: ta gaida Rabi'u Kabirranka to yayin magana kan ce akan ana bikin duniya akan na kiyama A dazu da magarban nan ne dai aka yi janaizar margayi manjojanar Rabi Abubakar mai ritaya tsohon kakakin headquarters tsaron Najeriya a birnin Katsina wanda Allah ya yi wa cikawa a hannun yan bindiga ga kuma karin bayanin da Dr. Nasiru Ma'azu commissioner tsaro da harkokin cikin gida na jihar Katsina yayi wa Abdulsalam Ibrahim Ahmed
3: Allah ya yi mashi manjojanar Rabi Abubakar mai ritaya rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kanshi Allah ya mashi rahama Muna gaisuwa ga su iyalan shi Major General da kuma al'umman Najeriya gaba daya ko muna gaisuwa ga su rundunar soja wanda shi Major General ya yi shekara 35 yana aiki alƙalƙashin su mutum ne mai kirki mutum ne dattijo kuma mutane sun shaida halayen shi na gari so Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi yanzu mun yi jana'izar shi a Katsina da Mareci muna fata Allah ya gafarta masa kurakuransa
4: to ko an fahimci abin da yayi sanadin ajalin nasa
3: ga bayani sahihin bayani wanda yazo shine shi Major General Rabe lokacin da bindigar suka kidnapping din shi akan hanya sai ya samu rauni so wannan raunin ne ya zama tetanus a cikin kafar shi wanda jama'a da yawa za su ga video ya taho inda ya nuna raunin to ga yadda bayani ya taho shine tetanus ce ta shige shi har abu ya kai ga haka ya kai ga ya samu ya zama ajalin rayuwarsa
4: Sai dai wasu na cewa kamar saran maciji ne a kafarsa yayi sanadin ajalin
3: nasa. Gaskiya ga bayanan da suka zo ba saran ba cizon maciji bane ba rauni ne yaji suna kan hanya suna tafiya radda akai kidnapping din shi. To tunda ba magani kuma ga shekaru kuma yana da ciwo-ciwoce irin su diabetes irin su hawan jini. To wannan yasa sai ya zamanto sai ciwon kuma sai ga kuma cikin daji ga ba kula. Sai wanda ya zama shine sanadiyar ajalin shi wannan shine dai bayanin da muka samu wanda yafi inganci ga duka sauran bayanan da ke tahowa ba cizon maciji bane ba
4: ana ta saran za a samu nasarar kubutar da marigayin da mai dakin sa sai gashi ta Allah ta kasance
3: an yi kokari matuka ta yadda za a kubutar da shi general da shi da ita matar shi din Allah bai da an samu nasara ba na farko dai tun ranar 30 ga wata da aka dauke shi a sojojin waɗanda ke nan jihar Katsina da ma waɗansu da kuma sojojin jirgin sama suna ta kokari su ga sun kwato shi wannan tun ranar da aka dauke shi duka jami'an tsaron mu DSS kuma da police da sauransu duk sun banzama suna ta kokari da za su samu su kwato shi daga hannun su waɗannan yan ta'adda barawan daji to kuma akwai kuma kokari shi daga bangaren ma karamar hukumar shi Major General Rabi din merita saboda amma wannan ma ba samu nasara kan haka ba sako shi ba na biyu kuma su kansu mutanen karamar hukumar Matazu duka shugabannin su sun yi meeting sun tattauna sun ce a ba su lokaci a ba su dama su je su ma shi ma Muhammadu su magana da shi kuma sun je su magana da shi ana ta wannan kokarin sai Allah ya kawo wannan ciwo shi ga Major General wanda wannan raunin da ya ji tattauna ta shiga wanda Allah cikin ikon shi ya sanadiyar rayuwar shi

0: Dr. Nasiru Ma'azu kenan commissioner tsaro da hakokin cikin gida na jihar Katsina. To yanzu kuma sai filin gane min hanya. Dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar NDC kuma jagoran kwankwasi a Najeriya ya ce muradin ci gaban matasa na cikin dalilansa na marawa Peter Obi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC a zaben shekara ta 2027 baya. Rabiu Musa Kwankwaso ya ce yayi imani akwai buƙatar a bar bangaren kudancin Najeriya ya kammala wa'adin mulkin sa na biyu a tsarin karba-karba na mulkin kasar. Azantawarsa da Haruna Ibrahim Kakangi cikin filminmu na gane mini hanya. Kwankwaso ya fara da bayani akan shawarar su ta komawa jam'iyyar NDC.
1: Shine muka shawara muka ga ya kamata mu samu jam'iyyar da take da saukin fitintunu kuma da yake ma sabuwa ce ba ta da wani matsala. Shine muka je muka shiga kuma alhamdulillah yanzu hankalin mu kwance. An gama dukkanin abubuwan da ya kamata a gama da congresses da convention da har ma na special convention da aka yi wanda aka tabbatar wa da Peter Obi a matsayin wanda zai mana takara da kuma ni ya bani dama na yi masa mataimaki.
2: Amma wasu na ganin cewa saboda kun ga ba za ku samu takara bane saboda atiku na cikin ita jam'iyyar ADC shi yasa kuka gara ku je ku jam'iyyar da za ku samu takara da kai da Peter Obi.
1: To ko da takara ko ba takara mu ƴan siyasa ne, mu abin da ba mu so shine fitintunu. A cikin jam'iyyar da na shiga na yi jam'iyyar da ban yi takara ba, na yi jam'iyyar da na yi takara na fadi. Saboda haka mu a matsayin mu na ƴan siyasa wannan maganar zabe ba ita ce ta ke a gaban mu ba. Abin da yake gaban mu na farko dai jam'iyyar ta nasara, kuma jam'iyyar na ya kasance tana da alaka da waɗansu abubuwa da muke yadda da su a cikin aƙidojin mu. Kuma na fahimci da shi kansa Peter Obi muna da abubuwa da yawa iri ɗaya. Na farko dai muna da masoya musamman matasa maza da mata

0: suke bin mu tsakani da Allah suna ganin in muka samu nasara su ma za su samu nasara. Wannan yana da matuƙar muhimmanci musamman ka duba obedience da ƴan konkursiya. Haɗin nan zai zama wanda zai zama mana alheri, zai zama wa ƙasar nan alheri. Kuma muna ta ƙoƙarin mu haɗa tunaninmu da tsare-tsarenmu na gwamnati na yanda yake za su zo iri ɗaya. Ba ma so mu zo gwamnati waɗansu wani na wani abin da ba daidai ba, ko kuma abin da mu shi yake ganin ba haka ya kamata ba, musamman abin da yake ya shafi talakawa.
1: To idan muka dawo batun ƙarfin jam'iyyar da kake ciki wannan NDC, mu ɗauka ma a cire sauran jam'iyyun, idan za ku kara da APC, kaso nawa kake tunanin za ku iya samu na ƙuri'u a Najeriya, nawa APC za ta samu?
0: To wannan abu ne wanda masu ƙididdiga za su iya baka amsa, amma kuma na so in gaya maka cewar ita APC ta kai ƙoƙolowa yanzu sakowa take yi. Kullum kwanan duniya mutanen ta rabuwa suke yi, musamman kuma suna shigowa cikinmu, duk da cewar ɓangaren 'yan siyasa kenan. Ɓangaren 'yan dangwala kuwa ai tuni suka fita daga cikin tsarin jam'iyyar APC, suka taho tsarinmu, musamman da da muka shiga ADC mutane tana da ma mun ɗauki hankalinsu, saboda mu suke ganin a matsayin mafita. Saboda haka da suka bi mu muka je muka ga wancan matsaloli, muka baro su muka dawo NDC. Yanzu duk jama'a sun dawo NDC, kuma ƙaruwa suke. Saboda haka ko da wannan isan alƙalima yanzu nan da wata bakwai ko takwas da muke sa rai a yi zaɓe, kuma tsakani za a yi kamfen, kowa gaskiyarsa za ta fito, masu ƙarya ma za ta fito. Na tabbata in Allah ya yarda wannan jam'iyya ta mutu NDC, ƙarfinta ne zai ci gaba da ƙaruwa a wannan ƙasa Najeriya da ma ƙasashen duniya.
1: Kana ganin kaman kashi 30, 40, 50, 60 wani kashi
0: a yaushe a yanzu ko kuwa nan gaba?
1: Idan lokacin zaɓe ya yi.
0: To ai mu yanzu abin da muke ta ƙoƙari mu yi shi ne mu samu 'yan takara a kowace mazaɓa, ko mu samu 'yan takara masu daraja, masu ƙwari, ba don komai ba, domin su tabbatar da sun kare ƙuri'unmu. Domin yanzu ƙuri'a ko masu jefa ƙuri'a suna nan, su dama ba sa yawo. In ka je Kano, ka je Sokoto, ka je Niger, ka je Maiduguri, ka je ina ne, duk guraren da ka shiga a halin yanzu mutane mafita suke nema. Ba sa buƙatar 'yan siyasa su je su gaya musu labari, domin an yi walƙiya, kowa an ganshi, kuma an ganshi da kalarsa. Yanzu ka duba maganar tsaro. Tsaron nan tun muna jin labari ana magana a can North East, musamman Borno, Yobe, haka suka mamaye wannan gurare. Kamun ka Ankara daga tsarkar Boko Haram, yanzu kaga abin da yake faruwa a ɓangaren mu na Arewa maso Yamma. Yanzu 'yan ta'adda sun shiga, ba abin da ake sai kama mutane a kan hanya. Kwanan nan ma ɗan kwanaki kaɗan ɗin nan aka kama wani janar na soja, kuma dama an shasha kamawa, sojojin ba su tsira ba, 'yan sanda ba su tsira ba, ballantana fararen hula. Wannan abin takaici ne. To ma ba wannan ba, yanzu ya shigo Central Arewa, ya zo nan tsakiya inda muke ɗin nan, ya ma yi ƙasa, ya tafi yanzu jihohi irin su Kwara. Kwanan nan oyi aka kwashi yara da malamai, kuma abin nan kullum da ɗayan kudi yake yi. In ba an tsaya an jajirce ba, kaga abin zai mamaye ƙasa gabaki ɗaya, ya kasance babu wani mai kwanciyar hankali, babu wani tsari na ilimi, babu wani tsari na cigaba, kaga ƙasa ta lalace kenan.
1: An ga cewa bayan wannan canza sheƙa da ka yi, an ɗan fara samun ƙananan maganganu can tsakanin magoya bayan ka da magoya bayan Atiku, kamar akwai rashin jituwa wanda da kan an ga kaman kun haɗe.
0: Ita siyasa ai ba ta rasa cece kuce, tunda kowa ya san ba zan jance da magoya baya ku je ku soke Atiku ba. Kuma ni ba na sukarsa, ba na zaton, kuma ba na zaton shi kansa. Mai girma wazirin Adama zai tara mutanensa ya ce su je su tsokane yaranmu da sauransu. A duk tafiya ba ka rasa fitinannu wanda suke ganin ya kamata a tsokana. Amma dai abin da na sani, musamman tarbiyyar da muka yi wa magoya bayanmu, inda ɗan kwankwasiya ne, shi ne kar ka je ka tsokani kowa. Mu harkar mu muke tun daga kaina har magoya bayanmu, ko a ina suke, ba ma tsokanar kowa, ba ma zagin kowa, ba ma ci mutuncin kowa. Kuma abin da muke so 'yan siyasa su yi kenan, abubuwan da suke ka fito da meye manufa mai za ka yi wa jama'a, ba wani zagi ko cin mutunci ba, ko mu abin da muke yi kenan.
1: To yanzu ta